0: inanga ginde umpesa kumwagi sipta ishile kitiok star 441 hash uibagisi number 1 kutigire number 1 ilang mwagi ginde wa number 1 mi number 4 reactor number 4 nangu mwabi kwan minuto kumwagi sipta kora
1: so seta kinyoru geljino ina jita na ure nga ure Brenda agire Brenda kanyore 13,632 congratulations tuko chutukul ketia meme na engi baati na ngunge dole mi
0: kutuko mea atasi nyebagisi inatoko mingi nile kukwa ginde unata
1: so kini pa maana koi na ikitile kisete inbox number 1 agoi number 6
0: yes.
1: Borote kuna mungu ngeto ina chitano ba 32,471 yani bicho anche kwa chutu nguni au ganyo urgel jin inye chitano aganyi chutu star
0: 441 hash
1: mati ya mene ngutu mgo mina ngati kema kena imenge ngalekche changi agututi nyo urgel jin so seto kibora amun kimagun borote noto negararan in betut abrain ino jita gano 8000 yesa ni 8932 congratulations tugu tugul ketieme kodi majesi na ibati ne ngongole mi
0: kodi mache ina ile kinde urabisha boxi taino koma mi ile ina itai tori chil kitok star 441 hash kodi ndai rabini ke selendip 19 ana go 18 shillings ina ile itiaga ti ya boxi ne kinde un pesa
1: ina jita no 34000 870
0: Hey,
1: box number 4.

0: Right, asante sana ago kiite setak bitine da bote ya bled. Kile Linda Olimboge Richard Tiondo? Linda Eldoret, kumi ya family ke Richard?
1: So kangete liba weldo ni?
0: Yes.
1: Kuchito ni vivi.
0: Ni mutu...
1: Ana musimamo.
0: Oh, okay.
1: Mutu benda hapa, benda huko.
0: Oh.
1: Tiye babies, pitali ba babies, ita wama ya mwana kwa utara nini. Baby so magi lege.
0: Yele dinya ngaleke ja.
1: Tindo baby.
0: So
1: elebe kira bini kigo baby.
0: Okay.
1: Ngo tachi na iga sungu nongo gologolo kidogo. Yonga kidogo gola batika. Sigaru ni inga kia alda kipso yueta na gone matam joko tinye.
0: Correcta enge eldori.
1: Konga tanya. Elega ako ya itu na emisi.
0: Yes.
1: Konga te ni well done.
0: Kwa
1: kusikia ngwanyi kiite somoklo.
0: E village. Aja ga yai.
1: Kwa nga tayi matami kula harai kimu ite chintuku kekibune ni kot.
0: Ngo kwet.
1: Kule nji kwe chepia sana kanyini. Kusirigi kibulieni ago wango kiuske. Wacha niondoke.
0: Nanga balun. Kongabal madam.
1: Mm-hmm. Kongabal madam, kule ige madam, ane yo glokyu.
0: Mm-hmm.
1: Kwa madam kwa limbare. Ako te god ni pama nene boko ita.
0: Kule jo, anye nyoboru?
1: Ako ba ituga, chongige. Ako testango kene.
0: Kukoro min madam enoli?
1: Kengalale kukoro madam ne kikwange nguni.
0: Kwa namla inzabit.
1: Koto kole juara well done. Akwa mesala richu kachi. Tuwa mga ingwa yege yu well done baka ngunu. Kwa na hika kibaka eneki gite eneki baba kwa hindi kumbi baka ngunu.
0: Tuwa mga tesaki tionda.
1: Ketio na inge ngete. Na inge nyini. Kuma baka ngalale. Ngalale. Kogutu njiga nani gana kusomye tapkat kabisa chebiose.
0: Ibo tete atako po kili lakwan.
1: Kikima chontugul. Kanga tengwa njiga nguli omu chonyo ungatima.
0: Yes.
1: Lakini.
0: Apo kwa lakini.
1: Mwanyo ni gungu. Ni otu nyo kone karara niya. Kutima inyo ni nye gemingisi yeni yeyo.
0: Menget, kenye kemenye ninyo? Mawe kisei kabisa pa kwenye?
1: Mimi siwe sirudi kwa mbao.
0: Mimi siwachi ngabe upande.
1: Apo kakta hitu kiuki bagirete. Aga ngwa geni kiuki osa blani maini.
0: Gele, tiyanda kutima che menget?
1: Kole kutima hii menget? Koyu? Inyo ngemengi siyene ni yeyu. Mare go ngungo ra yeyu. Kandangi ole ne abri go ngunglogu kwa kiebio se ngungne migo yu. Kowanyi ne, kumu awana nywelo nga leju. Kulo ndo stalbisi man na wago wata na bawa mingisi.
0: Aliane na uwe mani?
1: Kolo uwe man, ana aliane.
0: Bas.
1: Koli ngamune ni mani kukoro kuwato kukarara.
0: Mababatki.
1: Ninyungu baba kuhini kukarara ni. Kolo aliane.
0: Basi njie kore lafasi ya kijoro tida ilalva studio. Sinye tiko wana kinye. Tepo kolo aliane. Nalekyo.

0: na fa se gona ngunga teni gona e chutu ema FM hello
1: hello
0: yes
1: yamuna dama
0: bye bye kabisa
1: yamuna bamuru wat yabile
2: bye bye semechi
1: amuna ga tazie
2: bye bye
1: ade durera na leri ta tu jen ga bena wat yabile
2: mhm
1: ale gini wa dana ni batile
2: hey
1: ale gini ga ba ka tanga le ga ko ni ga la go batila
2: mhm agile ne go go ta ko ko ni na na go lia
1: ale ni ga ba ka ta u tu na batila da mara go ro ngale ko ni da ma ne o bil ga ra go batile din go bi na u tu ba te go na go batila
0: ah go meta ni ni ga ma ma go go go
1: e go meta ni ni no ra blang blang ga tara mo ete
0: go go go Now I'm in a conference.
2: You done a little 218, Mwisho? Hello?
0: Did you let... okay. Here we go, Amanda. Emma, if I'm hello?
3: Yeah, man. I'm going to go to the studio.
2: Bye-bye.
3: I'm going to go to the new
0: job, man.
4: Amune ke tezi ta bemo
0: mati jengal
4: ini jama
0: yem
4: amazi de na gitio ke to le gitio arabio tor mochoro mochoro tie ni
0: ehe
4: ni bu amanya de te tu ke direct ni mitia tli jama
0: yem
4: amajo le ni wiro no go baga jo ku wiro ni go go menyi sino
0: ehe
4: Amae ba go mengi zine bi jo na go mengi go mi ba ga ngale ga bi ke jango jama.
0: Kongoi.
4: Ni ni ke ga tuwa ba ga ri na nyune te.
2: Ma ti nya ngala bye bye.
0: Kongoi mi singa sante sana.